0: ngasede itam duma fa yem ma ngi ndokkel kilifay aaday ci at mu bes mi kon ki di suñu mbitum rew ñu koy ñaanal yalla jam fi kulli amin wa antum bi khairin ñu koy ñaanal yalla atum jam atum natange atum jubo atum khair ya yalna ko yalla defal suñu njitum rew ak kep ku koy jappelé té premier ministre ci la bok kadalika ak ki jité parlement bi ci la bok yalna yalla may len jam senegal yalna yalla len may len sakinatu yalla may len tumaninatu yalla yalla ubbi len al khairat kullaha kon ama khairin ñepp ño xamantene dañu febar yalna yalla defal len shifa an la yuqadiru saqaman kon allahumma la tadana fi amina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha bi judika wa karamika ya akramal akramin yalna ko yalla nangu lamuy tekki rek moy kep ko am aajo yalna ko yalla faj kep ku am febar yalna ko yalla safara yalna yalla def non kon allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma na'lamu wa ma la na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ma na'lamu wa ma la na'lam kon yalla tabaaraku atmi ñu ngi lay ñaan delu ñaan yalla ñaan yi nangu mbollem xetu yiw buñu xam ak buñu xamut yo yalla yalna ko dotti ci senegal mbollem xetu ay buñu xam ak buñu xamul yalna ko yalla musal ki senegal lolou nga def ko ci defal ko suñu njeetum rew ndax mo ñu jité bu amé jam rek ñu am jam ma ngi dégg ku bax ki ku tedd ki diko wax rawan raw na len kon ma ngoy ziaré diko ndokkel itam ci at mu bes mi kadhalika non lay ndokké ndokkelé ki nga xamantene moy ajaratu abidjey ñu ngi len di ndokkel ah kon ajaratu abi ñu ne nañ waxaat lenn ci reeru tam xaret nan la ko alquran waxe ah lol de yomb na dama ne talube day am téré demal ci rawdul faiq dañ ci fekk ci li ma la wax wala so amé soko amul nga set tafsir yu maki bahrul muhit wala nga set ad-durratu bi ngay jang moy wax qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala ummin mimman ma'aka lolou moy reru tam kharet lolou moy lan da fay waxat ni xana takrar yaqul jumla mune lama nazala ba wacce as-safinatu galu nuhba ter ci joodi nu wacce na wa man ma'ahu ak ni andana ak mom ñep mutu ñu témèr mais manker nañ touti chakaw daño daldi jambat al ju akhif wa qad farighat jeexna azyaduhum sen yobal ya fa amarat ila digal mom nu an yaatu ñu indi bi fadli azyadihim kenn ku ne nga fogg sab saaku lu ci ros nga indi ko bañ fogge saakuy fa jaa dik haada bi kaffin hinta pep hinta la in ñebbe hinta la indi wa haada bi kaffi adas ki tenk la am ci adas haada bi kaffi ful ay gantax la ci ful haada bi kaffi hims be mu mot jurom ñaari pep lolu moy reeru tam xar ci tosan jurom ñaari gantax lay doon waye nak yaramu jambour du ci bok mana yap du ci bok lol moy ci sanam biñ ko defé nak ki nga xamene bañ ko indé motul libar no dal koy ray wa tabakha lahum nu moko tog fa akalu minha jami'an temeri nit rer ci lo xam motul libar du sour lol ñu ko amé bi barakati nuh alayhi salatu wassalam fa zalika qawluhu ta'ala lol la alquran di netti li reeru tam xaret bobu lay wax ne qila waxef yanu ihbit wakkal bi salamin minna bi salamin ci jam minna bu bayeko ci yalla jam ci yalla rek lay bayeko wa barakatin ak barke yo xamin alayka ñoko dot ci yow wa ala umamin ñu def ko itam ci ay xet mi mam maaka ci temeri nit ñi manke andak wa kana zalika reru yont yalla nu bobu awalu ta'amin tubikha ala wajhil ardi ajratu abi belegi bo deme ci goru yalla yi ci kaw suuf si besu tam xaret jigen du duggu wañ goor gi ci bopam moy ne nanu togge won am ngebot manitam non lay duggé wañ wit togg reru tam xaret waye nak jurom ñaari gantax lay doon du am yaramu jambour nonu moy non la magi doon dundé kuko man defal kuko monul bahal sunna moy lola waye nak bul ko saboter rek lolou motax bo demontel ci raw duba mu ngnan fihi nek na ci reru tam xarit bo xamantene mu ngi melni bu nuh bi ajrun yol azimun bu mag liman yaf'alu zalika wa yut'imu ki lal al fuqara wal masakin lolou dal dagn ko wara xam legi nak nan delu waxat mbir yi kon boko seton tay andak man ci hafiz ibnu hajar kya fatul bari neena sop nañ ki ko xamanteni reru tam xarit nga def burru pep burru gantax la ak ruzu nga def ko gantax la mash nga def ko gantax la waadas nga def ko gantax la wahims nga def ko gantax la walubiya wal ful li moy li nga xamanteni mom la goor yalla yi don togg ci bisu tam xarit ji ci roye nuh alayhi salatu wassalam xamna lolou bi mu metté lentimine ha ndem metina dal sumu antum wor len ngeen yem ca lolou itam amna mazhab bo xamantene mo waxe nonu moy mazhabu khulafa'ul arba'a ak mazhabu mazahibul arba'ati waye nak amna ñeneen ño xamantene indi nañ ci ne dañu wara de nga mam yaatalal njabot ji ci besu tam xaret bi gayne dedet de nga nan da nga wara yaatalal njabot bi soko amé ndax alquran mo ne li yunfiq du sa'atin min sa'atihi kep ko xamene yalla denk la la dara rik na nga yaatal sa njabot lolou moy li am kon be li werte wor moy lolou la waye imam babakar baña bala ñoo dem nan delo point yi ci sen place inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin suratu dukhan nga jangane alquran ne ci laylatul qadri mbollem luy dogal ci la koy wacce inna nakun anzalnahu wacce nañu dogal yi aljalnahu wacce nañu alquran fi laylatin ci guddi mubarakatin buñu barkel inna kunna munzirina yalla ne man may warat man may ware way nak ci laylatul qadri fiha ci laylatul qadri yufraqu lañuy tekkale kullu amrin hakimin ki wara dundu continue dundam ki wara fatu malaka mauti jelsi ko ci atmi fiha yufraqu min kulli amrin hakimin ki wala febar tedd ci lalam ki wara wer ciatang ciatangi fiha yufraku lolou mu ngi amé ci laylatul qadri nga am ño xamné dañu fent sen wax né lolou mu ngi amé ci tam xaret dedet ku bayyi téré yalla lima lay ñaanal yalla la yalla yërem yalla na la yalla gërem ndax itam yello nga ñu ñaanal la yërem yërmandé ak ngërmandé la lolou moy li am kon nak nan delu ku am alquran bul ko baye di wax ay yenen amma nak li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi alquran ko wax ku am alal nang ko jox sa njabot nañuy lek nañuy sour nañuy lek itam nañuy solo ndax inna allah naka yalla yuhibbu dafa bëgg an yaramu gis asara ni'matihi jeexentelu xewalam ala abdihi ci jamam bula yalla defé lekkal lolou la wolof di wax nguur lekk ak naan folleku day bette mais alal lekk ak naan yàqute day bette. Te itam kosam waarete ko jullu de saa ɓuuftiima ɗum laam ɗo nannguma. So amee ndabal sow daal liñ ci man mooy nga guux ci léeg-léeg nga daal ci naan, waaye saa yu jëlee ndabal sow ca jamonoy yàgg yi nga di ko sangoo buur bi daf lay jàpp ndax pourquoi lii julit yi soxla ko nga di ko noonu mooy mbir mi. Kon bu la yàlla joxee alal te itam doomu aadama, doomu aadama amoo ci sa doomu aadama lu mooy li nga xam da nga ko lekk te mu rees, amoo li nga xamee lu dul da nga koo sol te mu rab. Ak hadis bi mu jeex lu dul lool rek ñenee na ko moom, kon nañ def noonu. Amma nag ijtihaal bi ajaratu abi doy na waar. Àndal ak man ci Hafiz Abu Hafsin ci téeréem bi mu ne al ijtihaalu yowma asura, di tus nga lu di ci dakk yowma asura di ko dakk. Lam yarit fihi shay'un ani nabi, yonent bi sal salam la mu doon tuskandoo mooy bépp bés la ko doon def. Tus nga lu nag ci bésutam kasi mu ne àndal ak man ci Hafiz Abi Hafsin mu ne bid'atun bid'a la, ibtada'aha soson na ko, qatalatu Husayni, ñi rayoon Husaynu ñoom ci boppam ñoo tus nga lu ci bés bi ngir ne tey ji faagaagal nañu kii nga xamante ne moo di lii nga xamante ne mooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di itraam. Kon amatuñu mooy pouvoir sa opposition, loolu moo ko waral, loolu moo tax ñoom dañ koy bañ. Loolu moo tax boo demee ci Hanafiya sax nee na yukrahu al kuhlu yowma asura li anna yazidan wa ibn ziyad iktahala bi dami Husayni, mu ne ñii nga xamante ne mooy ibn ziyad ak ñi ànd ak ñoom ba ñu daggee bopp Husayni indi ko ca xasru ba deret ya danoon tool moom lañ doon tuskaloo ne lii mooy suñu tuskal tey. Loolu nag ëpp naa roy. Kon mën ngaa tusgalu bés bu ne, mën ngaa tusgalu dengamam guddi gu ne, waaye su tam xaret jotee moom na nga ko jéem a bàyyi rek ngir wuuteeg ñi nga xamante ni ñooy góob di faagaagal li nga xamante ne mooy itratu tahira mooy famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw léegi gaa yi laajte nañu ñi nga xamante ñoo def tam xaret mbégte te duñu royuwaay ak ñi nga xamante ñoo def tam xaret njàqare te duñu royuwaay kan moo ci tane. Ma ne déedéet ndem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xulafaul arba nee na nañ ko woor, nañ ko woor. Kon du bésu mbégte boo xamante ne dañ koy def mbégte ak feet comme ni nga xamante ne noonu la ko banu Umayyata di décret. Waaye nag buñ ko def bétu maatam déjëg yooyu comme ni nga xam noonu la ko Rafida di defee. Kon nañ dellu cosaan daal, cosaan daal ku ko am dootoo sonn. Loolu daal mooy li ci am. Kon ñu ngi koy waxaat. Amma nag lii nga xamante ne moom la wax nañ ko leeral ci nan la yonent wax ci jirim. Ñu ngi nuyu Cheikh Mohamed Baraya Mohamed Rasulullahi, ñu ngi koy nuyu. Wallahi yaas yaa baax turandoo. Baraya sa turandoo nee na jirim daal li war ci moom ka ana wa kaafilul yatiimi ka haatay ni, man ak ki nga xamante ne ñoo yar jirim su ma duggee aljanna ba sottal da koy dugg. Yar jirim mu ne mooy lan? Mooy nga jël ko def ko comme sa doom, di ko jëndal al ordonnance, di ko jox mu lekk, di ko dox mu naan, su internat jotee nga fayal ko, bu demee ba masoor nga jëndal ko kër takkal ko soxna ne ko lii laa def niyaabatan ñeel sa bàyyi, lii mooy kaafilul yatiim. Waaye Imam Baraya, garab de boo ko jëmbatee nga bàyyi ko at bi at nga dog koo suuxat, boo ñëwee doo fa fekk lu may bant, garab moom doo ko fa fekk. Mais doomu aadama at bi at nga raay ko jox ko ñaar fukki dërëm nga ne loolu mooy diine, loolu moom déedéet kaafilul yatiim la. C'est que su yonenti bi xesse wax nak amuñu droit di lejeul moy ana wa kafilu yatim ka hatayni betey tam lolu amna betax ne itam dinañ waxat wax yo xamantene jaaduhut gaay dañuy jël hadith bu wer dem be fin be duggal ci musiba mu melni saw mu bax nga jël kasu deret nga soti ci hadith bu wer la ne ku julli ci man ben yon dañ julli ci yow dengamam fukki yon ku julli ci man fukki yon ñu julli ci yow témer yon waaw fofu la hadith bi yow waye nak ku julli ci man témer yon ñu julli ci yow junni yon kep ko xamanteni julli nga ci man junni yon yent bi ne bu may dugg aljanna dang ma door mbag ñu duggando aljanna setal ma baraya wax ji wallahi alazim mam ahmad bamba buy dugg aljanna yow nga door ko mbag mam cheikh ibra fall bu la dore do ko fekke lutax nga ne lutax nga nangou nak seydil haji malik buy dugg aljanna da ngay baye be mu jall yonent bi dugg aljanna nga diko door zahama katifahu katifi lañ wax nga door yonent bi mbag doga dugg ak mom aljanna anak nek kilifa ana la tuqaddimu kon hadith bobu genn wala gi dafa wer mais mujju bi lepp dafa indi yaro diko ak lo xamantene do ko nangou ci sa serigne pourquoi nga diko nangou ci muhammadun ashraful arabi wal arabi wal arabi wal ajami muhammadun khairu man yamshi ala al qadami de len di set li ngeen di wax peuple bi bu len di jangal lo xamantene day nek yare diko ngay ñu yonte bi di duggu aljanna mo door ko mbag la ilaha illallah soko defé suñu kalifa yi diine yi seen talibé yi def la lu bon mais soko defé yonte bi umar def la lu bon kon na ngeen dello mujju hadith bobu wirut ñu yem famu wéré li mo wax demal set ci shawkani dang ko ca fekk kon itam nañu ziaré itam borom xam xam té ziaré borom xam xam lu reey la ndax jang nañ ci ibnu abbas yonte bi ne man zaraku ziyarana al ulama faka annama melnani zarani moma ziyare wa man safahaku safantena al ulama borom xam xam yi faka annama melnani safahani moma saf mo safante ak mom ci man wa man jalasa al ulama ku jekki andak jetaayu borom xam xam yi faka annama jalasani wa man jalasi fi dunna ku andak man nak ci adina dina tog ak yow yowmal qiyamati kon li mu am waye ajratu ummu habibatu abijay yonnte bi salam dafa tere jambour bu gor di safante ak jambour bu jigen bi man na safante ak magam ak koñ armaltem waye yonnte bi sallallahu alayhi wasallam def ko tere li bo deme ci tere bu tuddu suyuti dang ko ci fek yonnte naha anil musafaha yonnte bi def ko tere du mom neena mom du ko def ben way ni man mon na ko def ndax sama xol dafa lap subhanallah ñu ne na ko waxat mang koy waxat nit ki lap ak yalla labal la nga xamantene yent bi dañ ko opéré ni genn ci mom teru shaytané leppam koku munul yem ak ko xamantene danika non lañ ko bayé kon nañu def non nañ am yar ci kanam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam surtout hadisi man so waxe sa wax sama yon neeku ci waye nak bo ñewé ci hadisu yonnati bi limam abdou don wax ne alquran buñ ko kenn firil lu mu fiwut hadisi tam kadalika non la li lañu magni jangal te itam buñ ko nangu so waxe sa wax nak su ñon neeku ci sañ nga ko wala bayi nañ la ci amuñ sa jot kon lu tol ni lañu am ci waxtu ñen sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal sen national kon lu tol ni lañ am ci waxtu ja ngeen jëf fi kulli amin wa antum bi khairin amah yumnin wa barkin wa barakatin wa barakatin min as-sama'i wal ard assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: di modernité rek mo gëna fess ci liñu xamone fi ci dëkkuma kuma bang bi fi ci ndax Daba Diallo pour Radio Sénégal
1: jajeuf Daba Diallo bobu reportage sa dia mo bur say xibar nga fatal ñu li ci gënon fess
2: mag ak tam xarit mo gëna fess ni ki tay lañu koy magal fepp ci réew mi ñu baxo ci ay amal nak li nga xamne modi ciéré gi ciéré jojelé am jafé jafé touti nak nak fi mu toll ni ñangi wax ni copar dafa matéwul ba tax na nak ñu ci bari dañuy daw di wutali nak li nga xamne modi jaykat yi ngir mëna nak amal li nga xamne modi erreur tam xarito wax nañ itam jëm ci li nga xamne modi rek bisuk tay gi ñu door forum bo xamne nak fukkeli yon la mudi forum économique dirigeant chrétien entreprise yi nga xamne nak ñi ngi fi ci réew mi ak biti réew ñom nak dañuy dajé fi ci Dakar ngir waxtane lepp lo xamne ñel na ñu soxali kom waye te ñu taxaw ci xeyu ndaw ñi objectif yi nga xamne nak ñi ngi koy viser danaka nak am nañ ci yaakar bu baaxa baax bu ñu sukkandiko ci ki nga xamne mo jité ñu kurel di Etienne Dienne tewlu nañ ko wax nañ itam ci jafé jafé ñal geej gi ak jigen ñi nga xamne nak gisatu ñu ben produit halieutique bo xamne war nañ ko mëna nak choppi mën ko jaayat ba tax na nak fi mu toll ni né ñu na leen kilifa yi daldi gestu
1: jajeuf ja Fatou Sar mi nga xamne ni mo ñu doon tektal xibaar wolof yi dina ñëwaat bu 8h30 joté way ak yeen ci Allo Sénégal di patch biñu leen jéglél ngir mën woté mëna joxé seen xalaat ci liñ nara waxtané ak suñu gan gi di Abou Bakri Ba mom nak xelam match ci walum football dina ñew dina sek ak waxtaan bu yaatu mi gi maram jay bu 8h joté way la ta lol di ngeen am li gëna fess ci ëttu yene kay yi Mansour Bah mo ñukay jangal way légui tagat yaram ak Eco Mondial.

0: ay ci li nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko Ibrahima tayle lan tam xarit ah ay ci ñu dem destination 12h
1: Taranga Sénégal ak Doudou Mbaye

0: ñu kéema ñkéema koy la yéefeer suba ko kabrin ken na kaw ni français tamandi le koloon ele wol la karon beti atale kende ke oto beye fanka nga ndewul la karon bambandi na kaw la
1: abarika aja hankabi assalamu alaikum badi maninko na kamelalu mbado na la kibar di wato felacita radio senegal kibar folo bilum hankabi ate muskoto saloti ka boyni sutana kata samakan ate karomi alon ko hankabi ndun ta sankuto min kono temimu ate mu haramti kayti non ko dunya be kono ti te e wala fana halumi alon ko ka fay ashura dunya be ba kidi mandela senegal fana mantu koma ayati na don hankabi imam sherif mi alon kabe te radio senegal la yitene ko an kabi wo lun kono kaba ku jamal le keta jeto ibrahima bota dimba kono mimu yusuf atiya bota kaso kono mimu yunus ti woluno bota nyew kono kono kayta non ko alquran to ku jamal le fata jeto mim fanamu ate inondation ti o fanan ketala nun kedeke o fanan ka passe te o kon le kayta non ko lon ti o le ni yitene ko ale kaba ku balle ke kayta nyon ko mimu ate ya mu lakh wala mu ate alala lun kono balafa bijeto jiko bijeto barfana silan bijeto wala atane bafala misil moleko ya ke sunti ka duay fan ye barfana ke fan konti boy bon mun tole anin tembo nyen tembo le bedami barfana ki ikata damin to ye fan konti bo ila dunya balu kono ye fan pc na keto nyama ise han kabi memu ila dunya balu kono ti isa londi silo kan badi manin kol na kamola ni ko senegal ban ko kan ale yalan ko futo le katabi o futo kono zien sor marse to ni tarajeto karoto wo memu atetamatiti fokata shupa mekan kilo kilo mu kemeleti nyambo kilo ke tekemeni ntanse ya atina donko milkataje to ko hankabi ndugol da koliata memu ma fonti o fanan kilo keme kononto zien soro memu atefileti wili kilin keme kilinomu kulo mi alon ko mil natan du golaje to ka keta nyawnya ndi nyamam be fetolo kono fereti je to fa ya sang mbani manin kol na kamulalu no bota je to hankabi kata te magal tuba kayta nyon ko sawo sang e ka ke nyamin to nyinam fana ye CRDK o kono ka magal tuba ta ka prepare kende ke gouverneur regional o membe ikaf mi ibrahima fal mi be jurbel wala ya nyaton ka ya ke jiko kuranko ya be ka chaje to mi hankabi morol ta ke ti to ya la je le porte parole o mon chéri serigne Basiru Mbake Abdou Khodous wala ni e kachata yini tan ko janni magalo be sila arabo arabarak e bukara han kabi kacha kelale mbadi manin kol na kamula no bota jeto doron ko ngata ate ngata han kabi mimu don ko ate gamola fanato ti sibi kuroto kayta nango sibi kuroto yela signa morning kilinja edition kele o fanan kono doron kan kabi mimu ibrahima fode jiteti wala yesate nyinta kalo ate bembe bijini yela agamo kayta nko département de Sédio Abego le kono oustas Ousmane Cissé wala Diamuta ko dron han kabi lafta silo ita kala bang barfanam forazo e kafu katum forazo mbijeta koto tale mem fanam koranti la sate dole koranso to dol masoto wala atene be lembala ke bulo dan man sakunday ay mako koranto barfananka te ko mi yalan ko aka banko do mo wato wati adibe lafrin mem mo dron kan kabi ila musor farodo kuno nyaminto mbadi manin kol na kamola no boto je ngata kedugu kedugu kayten non kan kabi bi ila acteur milialon ko bijeto wala boto bakilam fakinin kasi ka kacha isa jube no nyamin fo min satina memu musolla ku yanta tati sa bayno nyamin to carton yaji lako ka foko dron ko dol ka bo senegal banko kan kata ndala banko to ka te di manyo samba jito sunno to to e nyarta dron han kabi sensibilisation ke kende ke ka dina kuntiol dabule ndijeto an kabi fo man sakunda e mako e bajjan go hol nin ka milialon ko ni acteur de development le ti ka mabe satina koto fo min satina wose bolano nyamin to ngatanno han kabe nyin bajjan go homi yalan ko be kedugo ngala moy nu ay ko mom min fo ate aliu badara jeme
2: si haaje nta han lo jambe lolin na bajjan go xambe lolin kedugo la kol fo haabi dunno be kelin kedugo kayen ko dunno te kelin kedugo ko depuis 100 way xam musu ko to lolo mutax tahi fermé tamba yi sigi pendant un an be xi bori bori fo musu ko to wol bota depuis musu ko to wol nata ibe sigili singol tmiano ni xam musu ko to men ci taxama taxala haajo ni hamara xarukine hala sa problème soto delu bafé nak état xantel dema ni xamé xa sensibilisation soto fana xam moyen soto ni xam moyen soto ni xam moyen dimba c'est sensibilisation ke sala mata ani sara ya ni wotambita gouvernement xam xol dema ni xi di nga fananta ha samba salem xata magine wala xa samba mali xadum est ce ni nata ku santale xadim di ngol na

0: No, moi c'est qualified kata no 16 round. Belief telephone ang alamu mansole te killing nong. So be mbulo la ñoo kan we pray for Allah can do best.
1: Abarka.
2: Oh, est-ce que xam nga ni bekay? Limu wax deguma ko way duguna ci sama bir xol. Bi lay deg rek sama xol.
1: Lol mo moy sos mandinka moy sosé. Wow.
0: So alma alekay.
1: Nous riche le.
0: Alma alekay ro ki jang ci wa ñan ci way Sadio Mané Soma.
1: Aya
0: niyo be la no ay katota ya dundi. Gambia content, Bambali content, Senegal be content.
1: Dindi ma abarka. Ala barka.
0: Ala barka.
1: Merci.
0: Love you so much.
1: Merci.
2: Xam nga ndaysan dama ko deg mu lak lo xamne ci sosé ak yoyu. Sama yaram taw.
1: Wow.
2: Deguma lim wax waye sama yaram mangi sentir ay chair de poule.
3: Yaangi am ay chair de poule doudou parce que niñ ko dékké micro bi da nga concentré wu ndaysan. Xam nga lu jégué ci xol day dugg ci xol.
2: Xara xamone nit buy wax lu ko ñor. Wala mu doon deug.
3: Deug la.
2: Doutit.
3: Dafa bëgg Sénégal.
2: Xalé bi Gambien la mais dafa jom jël dafa bari.
3: Deug la.
2: Nina radio Sénégal dong moy radio am.
3: Deug la.
2: Nina ka da nga deglu radio bu mak. Da nga deglu radio bo xamni ndaysan rew mi dañ koy bayyi xel.
3: Deug la.
2: Muy radio bo xamni moy radio askan wi radio Sénégal.
1: Radio Sénégal bi international. Bo dembe ba Gambia da ngay deglu RSI
2: amna ay auditeur yu may wo fo
1: Gambia da ngay deglu
3: te xam nga luma gëna neex ci Gambi dañu yaru
2: ndaysan
3: nekkuñu Sénégal rek di fi def désordre wala di duggulu seen yon nekkul ngi focus seen place tok di liggéey do leen gis fenn vraiment communauté bu am jom
2: ndaysan
3: bu nango liggéey Sénégal Gambi benn lañ ño bokk
1: ndaysan nuyul wa tangé ndax sénégalais yu bari dañu nekk dëkk bu ñuy wax tangé
3: ñu ngi nuyu wa
1: tangé surtout Molo Dakar yi ak Mbour yi ak Saint-Louis tangé lañu gëna bari
3: nuy tamit wa banjul
1: wa ni bo nuyo wa banjul du may xana dana nuyu wa serekonda
2: mais moli dem fofu nga ni ci gambi
1: tanje lañu upp luñuy nek motax sa assane ndjay dafa daan dem di len fa fek motax mu woy tanje
2: di len fa jël ay jënu dorat fofu di len fa japp jënu dorat
1: mais daanu japp kibaro daanu japp ngot gay ah daanu japp khurumboj daanu japp xuc
2: ndaysan bekay demone ci le quoi c'est pas l'appel ndaysan
3: dafa melni dafa namu ci ebu ndar
2: bekay ndaysan bekay demone jimu nek yag na
3: yena masse
2: mi ngi nonu ndaysan legui nek xam nañu
3: def
2: bañu and rek legui aladi djouf begal auditeur radio senegal ak dakar fm
3: aïcha

0: bu baax moy the king of the doro depuis Dakar FM ma ngi lay beggé bu baax sama rak joji nga xamni dila jox sa suné cieur gu pota ndax sama rak nga ma ngi lay beggé bu baax the king of the bokku doyu bekk ay mama gey
1: sa xarit la de
0: waaw lool sama rak daf ma lakal lool
1: doro akal lakal
0: mais ma ngi sen Ismaïla Thioune mom ne sen toujours mi ngi ci actualité toujours mi ngi ci liggé bi mi ngi nga fay
1: Ismaïla
0: merci beaucoup ñu ngi lay jajeuful bu baax
1: ñuy nuyu bu baax baax
0: nit di liggéey di def lu baax nga wax ka du wañi dara ci sa mbax ndax dalay yok
1: grand ndaw tamit ñu koy nuyu bu baax
0: baax non ibou ndaw grand la
1: grand ndaw
0: ibou ndaw nga koy wax ibou ndaw
1: ndaw kunda sama ni yaay la sama yaay ndaw la sante
0: balam du kuman sande na aram
1: faxa sande na aram borom faxa
0: ndaysan aïcha
1: ya fi ne
0: aïcha merci beaucoup mais bekay
2: le grand doudou
0: mais ma ngi lay jajeufalat bu baax
2: mais ma ngi lay tatagal bu baax baax yow yaay copain jagasar
0: ndaysan waaw
2: le grand technicien
0: chaque jour ñu xuloma nak mom chaque jour
2: wa après ngeen jibo wa lolo tax may sa gaayen la
0: ci saasi ci saasi koku moy jagasar ndaysan
1: do begay
0: waaw
1: bul dugg sen digante ñom ñaar
2: di xolé jëmumako sax
1: dañuy andal legi
0: ndaysan
2: wala jëmumako
0: lende tak lende dina ko yegal mo gëna bari histoire ci aduna bi
1: kan ci
0: waaji tok
1: ma la wax li de mom lay xulo rek
0: mais nak il a un grand cœur
1: mais lepp ci liguey bi la rek
0: voilà très bien bu dul liguey bi bu dul liguey bi aduna amul solo mais liguey bi rek motax gaay yeen say yeneen bi di tang
1: non la
0: te yakarna lolu amna solo lolu
2: lolu rts rek ko soxal liguey bi
1: tebe ci yow may nuyu anta
0: buzz ndaysan
1: borom digital
0: waaw
1: anta ñu ngi lay nuyu bu baax baax ma sha Allah
0: ndaysan
1: di def liguey bu ama am solo fofu ci digital ak rts
2: ñu nuyu ñun ñepp anta buzz
1: Voilà bekay
0: waaw anta mais anta anta suma sœur la mang koy beggé bu baax adjar tabaski cham moy yaayam
1: ndaysan
0: adjar tabaski cham moy yaayam
1: ndaysan
0: makoy beggé bu baax sama rak joju yalla na sa jamm yag mais mama
1: dudu
0: fab diouf bayil ma beugal gaay tuti nga dogé dem fo tol nonou
1: aïcha damay dem doxontu ji rek dem séti ci wa police nationale
0: aïcha sétel entendre

0: national machallah difa def liguey bu mucc ayeb rekay
1: jamono yi nak technique ba Dakar FM la grande mo fa nek Hadji Abou Mack bi neena tay da fay baye ay ciéré ba day jël ay ciéré di ko wiss ci souf
0: da
1: xalé ñi dañu wara tam xaret
0: dengé lolu koku moy ndiku fal tiam Fatima Ndiaye Diop borom ñaari santé borom bi dina
1: du ba dengé lolu
2: Adja Fatima Ndiaye Diop
1: mo neena day sédel ciéré ba jël ciéré di wiss ci souf la sankalé ñi dañu wara tam xaret
2: ndaysan lolu amna solo ñi ngi koy jajeufal ba Adja Fatima Ndiaye Diop Dakar FM Merci beaucoup la grande dame dila jajeufal bu baax dila beggé
0: kérna
2: siar ji wono sayidina Mohamed
0: ndaysan
2: ñi ngi koy beggé bu baax
0: inshallah
2: deglul wali sék limuy bëgg way
0: mais doudou bala wali di way ma poser la ben question doudou
2: lomay poser ti
0: xam nga billahi si poser la lay dekk xam nga joggé makka ci deglu musique doudou lolu luñ ci wax
2: di joggé makka
0: ah dem makka ñew nek ci musique
2: lolu inshallah bu ta karmi ci dina la ka la def imam babakar diop
0: Malo
2: ko man dal ci bi di haaji yo xamne leele ñu yëngatu way na li nga wax ni dina ko lo imam babakar diop